ta fom na mi wo mi na ni na mi ni se anya dro bi na ma ko je program zisika mi ko program ba mi si me si aso na me ura je na di pa di one day sa ma mi ha jure me ha jure ni mo me be sa se mi wura wu na di pa ko fa katapila sa o be jure dining in egg. Wabra na yale fu ada demu wa na wabaso be twen yam yenim eh wa my gana mumiereye mumiereye mumiereye yereye obi nya wo hwe na wo so be dance anybody abu awu nuria nya me na prano se me tia tia aja mi ti ma wo you stop me se me nya kwa. I mean, you know, I want to go around. Papa, wait.